0: me ina jam nanu ida jeke ne bi poto kara an yi wa so fa me ina wa no an yi fa me to do ni condition odo kanai e kan yi ni gara ni isu mi ne da su pa chi ama un ke fe tam pe mor sana man na jo jo an che no ba ya shi
1: Amen.
0: Nko chiyama ma kura kena oni yiriyo jojo ma njojo kembe la kembe kita nki kuruyoma la moke kuruyoma ahin la mwaya ni ni barati la mwaya wapa mungu wanishi ma kura kati chinube uonu ma la an la ma atina yungu wanishi na anki ni la mwaya no nje sono su kwa chiyama ye nyasi jojo ampa kwa titinujore ma yakine u anka pa shi barake yuma ngashi wano andeli yungu wanishi na oyuma anki ngashi fo ingana nje ilajeke na nibura ingana kana ikotiyama ingana yikunkoma mwasana an yikunkoma mwasana inyanko ye na ninu ye waka nuye waka ikuruyuma nshike ikuruyuma domi wasandi ya jakarele yembami jinzuo ikuruyuma ashirama ya nubara anka bashike ya shingi ni mtuwa ni ikuruyuma anki tisudo amany ni kwani ye nyantu ye ni la boto buro ye ngai nguwele anji awo nyoko mama sana anche kayati amany je nyambu tara ali koju kana boto nyonza anche kikuru yuma tumibu wakano waka mamde ajadi kifomde tumi minedomu kane kwa chiyama ila pobu yitika ne kwa chiyama nasule to nyini kwani na wanyanjo joyashi doli kana amisisu ikidoro sona kebu ibaka akili ideshi to ishi tenle kana itingashi wetisu ama nje oshi unisu uye sukuro titinige wa sheke yoma ya kuri yani yiri lajere unira aya shikuru yoma yani kuru yoma matitini ila ande ya nsangu anga bakete ingwa nsu to nusu wa uwerusu dikebu wanyanka nanti eno na mfama ayikamba nusa wirisu ya jake nule kebo waka deke wafaye kikirisu ikasa nge karubu wadi adama ndedo ini nye mafie yifobu ijo jwe nini nankara na manya yikere nwa uvie tona nye nye ninge buwano ye waka ninge mbu waka nebefame isaklama ayikamba amda kuna fo ayikamba amda don sukuna wanyan kula wakula shifo miwo blele mayarakan kamu wakula shifo miwo blele ata na mana ashika morsana ediso karamo shifo mibado yarakan kamu dodo ado ajak bakunu ya mweke tibike fasilo dike beti hape kirigume ata drunyanu bamayala baka shibo buduma bayi drunyanu le ya tanani ya shian kala shian sufa ko ishi kana o kaba kwa son son aja pak no karaba anyame karmo ka yeda bara pakada shi yo o ka shi kana matu yar bon ko fali le anyame ama ya ko ka yo bri su ko de na anyan karmo min yodo su ko de mi en dalu mu da do shi bi mo min ni dunya no so aja pak ni jona tike kire yaran kan kan so kama ya no wula no mo babisa ka ko adiko ayuru kokoro nyama tarole

nyine yo wambo ya siye ni kwini ngebe wanu ube wanu tona ya pia nyine ya kone anabia sheke sono awu butana lenyeo buyo sheo jande maamfa ya ama aduma atana ache kaka omosu yujo wagaya aa anabia ngabubu buyo sheo shea njame ti dike wubu nyondi me ya tuko yu anabia shea ma sono kebo yasu ma apokeran siwi yo adua bakete ma adua yuwa mwotana wu nye ma shen jwe mu ama dike wubu frika shea ndi afre miya abisanka na ndo bu yu shea shea shira mayano nshime doma ngume kata shinu yen yu shea kuri shea nshime kembe la kembe njanka bunkari kero mwondo mataka owa nshime nkurishi mo kana bufa hiso ebu buiki so ya fa so ai kime na meshi amanja bi sanka bi yori hinna shen ko isho ka bi yori hinna so bi so hinna ilu adin ni hinna sono akoro yi na ni na kun akoro yi gwa na kun akoro yi shiri na kun akon kan fa yo hinna hinna ngusunu maka bunga ya batana yo adua putin jamano Nyuman lahinna bajuri juma bo ayu illa kana suyi dilen su kenyi dilen bo ayi na suyo su ke asuyi su ke ya kara diawi ndo nyime de shire anya ma shen jwe mu sona ka suyo adua uniya no ashika na ai lada be wonu mortana ko kiyama nyime sona fa ya ke hun ti musa itu wala nyime ferenu ayu anya na su ke nyime do sanga kere afi se nyime do mo sama ko tiyama nyamma a se jwen ifi wala ma mo wara fi do dama disa bakana ita mata ibn adam in qata amaluhu illa min salasa sana nyam ko tiyama igma yo wakar ko kata fiela sa pa yo wakar ko kata fiela sa fiela kra fiela ilabi cette chance dans que il porte une femme dans comment nous dans une sadaqa tijariya ilmu yantafa bihi wa waladu salih yad'u lahu ni sa ndani sono ni kane ko chiama illa ngo wa tabaka e yu enshi minyeso pa yo nafa bakani busudi o isusu ajanam sudi adama ndem sudi ila datum ko tu fan komanu kebe langwana budine la la du kele la da no ba ko chiama nka e butu ko dinyin bakan ba ila da ko tiso koko a wo fundu bula ye mbaram ko sasa nga kere e ba fa yo na fa sanga kere bo ba ko sanza ya ba ko apte do kere la la da no to ba ko chiama nso butu ko kere so sada ka tigari ya nyoso ilmu yantafa abi shile wa fa kire sono sono le akiri shi to shi fe bakbas menu ma son ya shi ya fa kiri sono yesu su pa na fa kampenta na sara shi lorobu shi bunga ilmu yantafa bihi shi bu sono su pa na fa to nyini sa ne itu sono e ko ti e de penu awal du sale hayadu olahu ko ko ila bakpa sanga kiri mu ke su shire duam ila mnye pam ingo nshini musishe la duwa me ya mashengyo ya mwakana wa sana u ila bukata kute ya do ama yala ya la bukata kute na ilu do sana na wanyan kwa chiyama ili toko la bukata kute ngofo mdo ama ngofo ila bukata kute na ilu nzu deti ikuru nzu ikura duwa obisanga kere kiri nyime meisanga kere jande meme ya warafi yan min yam buba ko chiama duwa yusu ya tungoni sanga kere nesu twa duwa mabu amadi ke bubu frika she nga ntuko kankana bi sanga bu yoshi adi adin ni she nshime nshime dike be dama ya fa gaya ayi kam ninge boya di sanga kerani yiri ti apa sono no anya wuna

0: ya kumbita kankam toa wile nkema katasule yandi nkiyambu yu ya gafara u mawishika ya siyo u kanaba inyo nubati nyabu ushe ushi uni wa yakapu ushi uni uni wakara wa yakapu ya sunakuni udi afumi ndaji yandi kasuri nime akwa suratu nisa inu nika nyumusume sumakana inna allazina yaakuluna amwala liyatama zulman fa inama yaakuluna fi butuni timul nara sayaslawna jahannam nangu yo suratu nisa inu inga anguma minyambu bde ayikama ajaji shiteleke shinka kerebi sasa gobo kununa maka bunga jiwa sona u saya nga yakul fama ya na urama ajakpa kini de kutu aja sona u ne nyala barani mbam ila barani mbam to anyu ya nye na angade baja fashu ya shi yiri suratu nisa inudo wapaka janu kere sopetele ama yakul fama inga lirijali nasibu mima taraka lwalideni wala akrabuna mima kablo au kablo wali nisai nasibu mima taraka lwalideni mima taraka lwalideni akablo au kablo nasibu minallah mafurudan وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولِي الْقُرْبَى فَارْزُقُوهُمْ مِنْهَا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا سُورَةُ النِّسَاءِ نَامِي نُنِيدُ أَمَّا دُونَ يَفَمَا يَنُودِينَا يَوْ يَوَانُ دُ إِنْ كَرَمُمْ نَابَا كَانَ بُيدِي أَجَا فَبُكَ بُسُبُكْشُو نِسَاءُ سُشِي كَانَ وَلِي رِجَالَ nasibu mima taraka walidi ndiye som nubule mima taraka dikembu ba bule bu yak ba waya walideni upo nyom na nyanko kiyama babia som yo ba ba bulabude walin mima akallu au kasu itiba bodike kampiti kuku bebrebe bule walin nisau mbaram suku bulabude wa umba ba ba wa umba mo bulabde iyim skulabde amo wa fa ba bua sudo wa fa ba bua sudo na wa nyamba sheka na na deke nasibu mafruda nyina a mbo busu ke don mafruda mini na tuna yu ifali la fa ma kana bupa fi nso iza hadara fitma amma sanga kre dikebe ya dalil boya nyene ya jina suka ya koyume ma bukpak meni mbani inga iza hadara kismato jama kwa fakpak nufom naba shifom nama kwa faba onil kurba bunyombo buti shifom nama faba faba to shitele kana to dodo fom suku labu denu bare bakiri mini ambo suku bukasa ama wakur karamu kirimami minyambu bayo nisa ini deke suratu nisa ini kababu ibu mburi so hali ya wili wakpaka janu ala banye niko wakini kere jorodo bara kanai badi aja ihu ila baini ba, bara ni ihu le ii koyo kana ye sona ko chema ini baran lambam te shitel kana nyini barani nge nyal lambam shitel kana e huwa jani nge bo ya tin ker ko patte ba je chemo chwene papu jab lambam le amanja barayo wo wu ye ni baran lambam bu sheshe baran nge nana bi son papu inje biason ye wo wu ye ni baran la ba bu je se ni ngen na baran faku danka to nan karamom nyankiro min yambo bu su di ni mo wakani amanje barani bia so ni ye banya ba ye barana wu barani nge ni bukpa ki ni nyo na bia so mpa ku edi so eni dika ko mba so se kere ko akoni sa inu anwi kere do ni me fama ajuju e kere kwa se inda ti ye jore ni ya fashe baron karamo mu fa ane kambo mu fa bu kaya so na buten tenge so do me shi fikare ke wa na yenye ya kadua fama kamu menabuhi aduan Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya iri kamu, ya mwe kamu, in karamom, you also from benyeme femena asake, dongu yo fawa berbe kuru we dongu, bo we dongu, wana sake fosku wabere, ake kwe jajano so, unyuru bere wo koso, alame yo wabibari, alame kanda, yeti yiri nyame fe njojo ya do qur'an ne nga yan in yansurukum allah fala ghaliba lakum wa in yahzilukum faman dhal ladhi yansurukum min duni famanga
2: suba
1: in yansurukum allah ndenje mri nyame fe mene ayansu amandar jaka kebu janu fo wa bere be pianjano in yansurukum allah nan yamrin yame fa ma ma nasara ma ma jina birbe ma ma position be ma ma nasara be ma ma durunya ningebe fala ghaliba lakun yame fa menga am kanda fo be wa darbe ikor kando ni ngini position ne wa in yahzulukum yan jamrin fa mena dawa she ngozugo ayoti su jina chenchen de de fi obe ngumo be men fa mena adam ma yoso brifo wa bere be biru ke ba anu fam jojwe ni nje mri nye me fe ma yoso inga brifo wa bere ke be yare ne kamaka ye fa darja bambaka be wotia ye ni ke fa ma be ye fa nyini darja na fa ma mene nyini ngume ko mo ti ye ngashi o bambaka ndenya ne nyini aya ni be nye me fe nga inya nsuru kum allah fala galiba lakum nenye mri nyeme fe me ayanso da fo wa dar be kuru mie da wan ya hazalukum yema mia da osugo fa manzan lezi yanzurukum nyo kura no ne yoso emi woni nyeme fe nga nje ma mia da yesu fo wa dar be yoso yama ya ne nyeme fe me nyina ware no bere ya ne nyine gere nsho do ye nyanga de kebe wa fatama ke ya fa ma adamande ye maso afa ma adamande nyine ngube moti ye ngashi oba maka nyeme fe venga bo ye so be mie de wa bere bo de ye busu fo wa bere to ye ngoni kirkirim ya twina ale karbe kina ya fo ye bengo ne ya nwute ya bengo ne yiri la bona in yansurukum allah fala ghaliba lakum ya fanyene aya nyo jumaka nyeme fe venga be wo ye so mieda fo wa bere be kuru miede be wa yezo nyine mieda fo wa bere be kuru miede ya kama e kwa dede nga yara nu fo yara nyuna aboro yara shite nde kama ka o ayiri fo mu obere be kuru ka wo ngono ya wo ngono a ikuru ka bu shi onyu makere bu shi wo anu fo ne yira ma nyina la maria ayiri fo obere benyo okoroni ngoya obere ni ngwa okoroni yiwe asuwule anufo ni amala maria karamo obere he ya kana nkaramo obere wo shikabu do nyuma karebu do nyene ni makaramo nyene ni bofere me ka karamo tunde yira shikabu do nyuma karebu do adaman de tilo idea yiri yo ya idea bo yela abuno elechen ngum nshe bo wure ngo nge elechen ngum mwete shimbe mene ni wake mwete sana ya ngo ke pa ne buo maene wakura yo imu kanda kama mwete yirike ba ngwina de dia na sore na kukutuka he mwete sana wakura yo imu kanda kama mwete ken ife ngu jine ne mwete ken wale iya nsurukum allahu fala ghaliba lahu wa iya hazulukum fa manza lezi ya nsurukum indune nyinusuna wabere be yara mela maria yeneka yiri fo wobere be nga wongo no ya wongo na nga wo yuwe na so wule yeneka karamo be wobere be kuruka wongo no ya wongo na ikuruka wo yuwe na so wule yeneka mwe fo be wobere be nga wongo no ya wongo na nga wo yuwe na so wule iwoni mie bu no so iwo mie bu no so ye yare nyati menga ko men nyati menga mie bu no so bo bu no la akpo kwa karmo ba mbaka mba mbu ya wipa ka karmo karmo inga bu do su do ila akwafo wakura ayo ishe buke shine bu bengu gengere bere so washi ishe mbara mu gobo washi buke kurubu bakete wakura ayo bu ishe waranga mkuru wale inga nsura so ashi mo sara mo kone no sara mire hamri ajo jonsa hamri ajo jonsa inga asa ila mo nyinshe la mene nyinshe toyangwe toy bukere na te miye no apudir po ya yume waja wumba ati hila bari nja atine la angwe iso nja angume so angwe iso nja angume so ila be kure pa ne kure na wakmene na be yasu jina gwefene kan ni dido mtama habu nyuna ura nchwe mnye pudir bukere na te bere kuru yume pui ala nyina la bari mbe nja alame إن ينصركم فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من دونه كرمو ده ينسو كان كيرو ما نك ان كان ينغو منسو يا كوا مو فودو يري كورو ينسو يكير الجمعه بي كورو وي بي ان نك ما كان ابو دو نيما ابو سو دو لا ابو ان يورو انغو اسو ورا انغو لا اي اسو ونو اكو اكو شيري اكو جولي shi a ma wi na ba na kete nshi ma ko anu wa de aji he meta mu nyuru hi aso na pa pa pa ho dere bi o tara ba na wura ye lo lo nu le ekun yi we yo ndigo ba na te ba re hanyu ma ala ma o de akwa edu aji me ne ko iko to akwa ne iko de akwa ne ba ku ma mu e ba de akwa akwa bu o shiri ba bara ye wo kwa anu jan ku ma anyi shi wo wu ago to bu me ba kete ke ma me ho dere bi o ko ra yo me aleke ya zo ko so nkuku susu bon iro nzo ma wa so mo bela ya mwe ana buke joma ba yi enyi pa ewura ma do ewura do ja so nzo ko pimpia amwe nzo agbo no hali no dike na afuma masa fashia na cheme ba ura do nwi nga bu dike ni ba ya ka po ya hura sa ki masa fashia amwe pa yo ya ki yo yo sa na why you na nyuma na if e she wie no kan na wie wure kan na me de na fo tanga de wa fa she wie no wo wo bere na su na e de ke e ba nga to ma nko fie bara na mba ko fie babara e wo do kai ka ne ba yi eti su ni nzu amu na shi biri digi ire ti do ba fa fa nzu amu maska ya sawi nzu yola wo ya mu asede kisa dashin sun yende ne ba fe de keura de ke me warnge koru kun pare mo e koru bu ko kan kan de ke ni be man ze su bu wara ti esu ne pa wa ti ko kuku fi wo fa wa ura de woro ma ti su pa shi su ba ka woro ba kuku yi ura so ti zo ne de ke ni ngo bu ke be ngwa ni o de ke mba ko fa wa mba san de ke ngere bu nge koru shirike ke o ikoro akwa anyishin o ikoro kura anyishin o ikoro nzuke o nze su bu oti ezu asake ngwafa yo nyini jumana asake ninge o ake dafuru o ibusu ma nze su bu oti ezu itika de kene etie ni kama de kene ikpa wa ati ni kwa fo wa ngumanu ni fo ura beme la ma amwe mbe kere nze ibu ke ngu nze ati no si ati no ne baju ma yiri ngwaka de kene ndwe kumkwere tiye ni kere ne nebe nze ba su ba na efo kekereke nu na eyu nu kekereke be nu na eyu nu nyi nze kekereke shi nyi nu mu ayi mo no ama puter fui suno ngati so fa fa fa fa fa fa ndo ai nze tara ya ti nu e ba ju ai awa be amwe nda no ne ndo wo yi le le le le amwe yi ti nu kan kan so dege ze bu ge awure yi ofuma la mwe yi tin ze nu kanga kanga zo ti ra nu a amwe bo ahoda sa ki ma ahoda sa ki sa kwashia wa songe ideken zuenye nyeme wa songe ayinze nka wa fashi aleki ne wiati no kamaka o wie bokana ideke ifafete tanga de wie boli wie ma wie yasu kanzo ye ma so takala nyuma yiri iko apu yakeme etana ne ideke yo ye tana lele ano ya bweso ye de genu afashe ngarmo lolo nu so wie nu ngarmo wie nu na wie wure do mi lembu be tana ne etana ngarmo lolo nu ale iko taka me nyuru bere bere tuko ti lolo ni to afa ko nyuru ka ka na ale mbuzo ye tana ne ne de ni ma yiri kwa apu kwa juma ye ne de ke yo wie wure ka ne wuro ne me de ke so wura soro de ge mo hey nenye oba nene ma akom ne dege mama me ya ti pa be mata kwachi e tana wo nyine sunsun ne mune so a e ba yo de ken hye ye yua nzo akobara so ye nye ma ya e di nzo abwe inshirio e di nzo chabara so nyina ale nyine sunsun e wo so okwa kwi e mo ga chabela ti e do gag chane ba na e ge nzo ndara mama ta so kankan chanzo de mva ba chaba juli chafon fon fon so chance go ya le chira ko de kan so chafon fon fon fon so ai biwa be wa no de korenya biwa no de gan no bere chazu go fon fon de ke so no anya me ya ke chi ke be yo chafon fon so no anya afi de nka cha me ja kun so chama le ja kun so cho wo di agwa amwe so ya suva kwaro manista mbake sa sacha ndo cha atu chane cha ako diga nubele itana nyezo agbenim anu manze su to wara akura ayasu awurama nze mbu ubele o mini bafo ura ala nyuma cha dabere hali cha suga abadia gongo nga shina sunu ngu hali nshi akebe nywa hende ke ndongo kun nka nko di fofara nka nta fofara popo nu akwa fa samba nu abu akwa ndam hende ke jama yedi nyeme feme ma nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la ba worbe nyeme feme ma wa di ni wo mo de ke bambaka in yansurukum allah fala ghaliba lakum nenye feme na yoso ya wazu ni biya jina su kerela feme na yotu mieda fo wadare wa dosu yabusu fo wadare mieda le ye we kansa ye nyumba te be yere ne kama ke min kororo ni ngwa wo ni ngwa ni gberenge makete kama ka nyine ni yoma ya kera wo nyeme feme jabo worobe feme ni kororo ni ngwa ya wo ni ngwa worobe kororo ni yiwe ya wa ni anya kuku nyeme feme nde yiko ya ipawa yiri nye me feme ni tishe ya Qur'an ka huwa yuhu yi wa yumi yiri kwa yiri urangwa ya wo shebu wa ya fonka maka wa azun karibi ya yini tini kao shegera ni ya fateke ya bengunyi nye me feme nga yiri kwa yiri urangwa to jama mamene ni wa kere deli so ni ya tilibu so ma ya kere asasalake ma ya kwa mumuku ni ya nguku ni mumuku ni ya ngofu mumuku ni mene ni mwatisa na wa yuele ni ma njini wa abere feme nga yiri kwa nyeme feme woshe inga yiri ngume kwa yiri kwa bekuma yiri ngume kwa yiri kwa yiri kwa bewa bere bema ama mene ni woke na benya wula hinge ne ye nya kuku nyeme feme pawa I juma bambaka be yiri yue pa jama be ya tumba mabuna wuko parmenti mbare nyiri ni juma bebu wa yue na abakwa tanaso kanka maka be suma barasu be yu ya it's a point that you move better to jail. Be a guy, you come with this you, Jumana. Nanya, the quarter, and I want to punch you, get and come with this and you, yeah. It's a point that you move better to jail. Juman's good, Juman, but back up, Father, Juman, love Juman, the master question. I can take my yuri, you are a farmer. You understand better, you. So you may make Juman, but back up, you love who? You are young, why you. Enya ku ya wiele ni enya ko ne barabu ke be wo kwese wo sha bure je nyan ila pere be koro ku apere be ni enya de nyeme fe me nyine power amfa ma nyine barabu ke ni ko twe be be kukutu ko fie so a e ko tenge me wi mo ni e ko de nyine power amfa ma nyine kenka yiri pum mo te sana yadwuma be ya we yo so nye me na we adwuma o nyine ma shoka mp be we adwuma na bede fama be ka be yo ya it is here nye me fe na we adwuma yiri ku a na ye nya di fama darabuke be ni ye di fama twen be ka kene ni ku la ko darabuke ni ku la nyine de ka nbara de man de ba ye yo bon sha ye be ma sa kwashi abizali ko yo sha ati kama ka bonge yo so so yo owa e yo karamba ne o nka durunya uru be bela karamba ne bere be nya wu mai bela ka durunya uru an kere me la karamba ne be mie be su bo ka kanyine ne yo karamba ne karam ai kama de na de yu we nyire karamba ne ehe to kere me la karamba ne na yira ka mie be su ashibedika mie be su kanyine so anyire kebe ya so e kan no la karamba ne ni ti yiri iwuma ko wa wuma back am here be su so adika be mun ayiri ya je ketie buku ya ehe ajeke nla anye ogbu ikere nanne boy ka fara etu na anu afọ nzu go to na ni gere nle de gere ti na buku le nle e nka mie nnu ba la be la na ni buru ni la ngo o bere ina ni nyom busu ye buku ya ka fara etu na ni afọ nzu go itu o na ne nyo ala na ne buru fe pofe nje bu nyakoro ku ayira e chen nya juma e la karamba ni owo yo so hata me ma wu mi aso bunge to moto ayi mo la karamba ni moto ni ne ba shun wu pa yete e be bu la lole na na te na nya wu mande nje yiri to moto ye bu ku ya beto loli ne to langwa na tende hata da wu mo bunge to volo matre o e nga yiti na za mbu volo matre ni kama beto ikwe eh bwesu gele ka bunge to volo matre o kai ye bunga kai na wo yo kai das with you ya kwa mi en da kwa bi da ka to volo matre ndo to mi en do nje yide ni ngumi ti first be bala da volo matre adu ma ura mi en do nzie ba kwa nyinim na in ya nsoro kuma la in ka ya nje ya nyinim buzu ti e bu mbie fa mu kun ya ye bu o ya nyine de nje nyime fa mani ye ba duru nya wuru ni ma ya ti ka fo mo da wa be ya ka eh jama in ye ba ni mi ya ti ka fo mbe ya ka ye ye ya nyine kar ba ni ni ya wu ma ya ka suno kare be ju we ju le o yu we ken ju le ete nye me fe me sheshe su yu o sheshe ya o de chen ju wye le a wu be ya ken kere o kere le kamaka mbiye fa mu koro bu yonye na bu tiye bu no bara ye miye nu fe nde nje fe me na kere ongwa tin tiyo nga bu kura ka jeke fo fe te ne ayo a jeke wo na la garaji na ata buroku so mmena wu li nzuke bu sa ke bu cham shiye bu kunye bebu dumo bo chanshi bo mbo risu na bu wuni ka bu chanshi te bu kunba nyuma mana ta bro ko so butu wala ngo nya bala ngo o tanga ju ya wua tanga juma awuma to mie de ko kan kan le ye so kena mie nu bere to ni nya la district ko e district in kare bu kare ko ama feme na ku mo na ala ngo wu bere feme na ku zu wa ju a putar pui ya ba gina election ke ya tumba na ahia gina ahi party ni district nkere na yiri yo awore mi ezo kere de ko gina sei la ko fo so be ber kere yo ala ala ka mu o wu so na ikuru ke jaja ya no iba de mba na ya do mu o wu it is on ye ti aso ni district bi e fam kara bara ye inganga Kwamban dia form nasia ban dia form paraban dia form anu form dia form berekara baraye iyoli emi su di position le ne kwatana emi su di position le ne kwatana nyini district nkare mbie form baraye woyo iyoma nyini shi benye meve me na me ngo Gana kerem bi efo mo bara yenzo mamie no la mwen gbingbiri a he bo ku la mwen gbingbiri anzu ke bani la karamba ni o chenzo na bo fa gana nwo osana kai nyamba ne kai wo kwezo kai oh edi nye edi ma gana karam bi efa ma baraye ye kun wo kai yiri mba ntu sanga tume so yo sa bezugo korofo ma ya sajina nkarmom da soro wotas bechin so bu wa kwa mu kuzo bu so fundu jankuma mu shebodi bu ngo edi mba ngo bu so fundu shiribiri su she ni ngo edi mba ngo bu so she nane ni ngo edi mba ngo cheme wa bo bo mba yo fe sa so atare ti so he nja ma da kan he anu fo ni e wondoro nzu yo la fe me na ma me nyene fe me ma me fe me na da ya she ngo nyine she o ka be ma yezu be wa bere be kuru de be ma de be kuru ye me so woro la ngo ya yesu be wo yesu wo yesu amu fin di mbam bu che ko jubu nga wo di wo yesu ira yesu ma be yura be wo de ni bu wo da ya she ngo zugo an me su so nan yonzuke nan fundunzuke she nan bara ye nan kwamanti kwamanja yonzuke chen kwaju ayere wura ngo yo nyiri juma na yen jamia qur'anu so power to yo na bakere ka badi be mi qur'anu ya ti qur'anu fo adamande u de la no na to nye ke be nyeme fe me na yesu iti ya so fo be wa de woro be wa bere be akpa mo ti yonzuke nwan nzo be nyeme fe me ira yesu jama iti kampiti so e na te bu ngwe mo so ko bu ni iri ye bu so kutu so ni sona be ma ta kwashi daraja e fa de ke kampiti so iti de ke yo ina ni e kampiti so be joge bu nvani o so kere so bi si o na buti e fe te ka nyeme fe me ni yira me daraja yira yesu a be fe me na da ya she ngosugu ni yo ngu kuntan ka bu ngwe a je ke ba su wie so a je ke fa a je ke ma su wie yo nzuke yo a je ke ma su wie ni kura ka bu shi ka a je ke na wie e wura ta nda ngbungbiri pa no wo kur ka ba shi ka so ya je ke su wie kere ne ta nda pa sanga sa ba ban ke nyu na buru kere jorum jorum to zo ni ta nda ngbungbiri na je ke ni a je ke nko e shi yo nsanga nkere yiri ye nguzu ka nwe ka kai ndo ja so ni ya je ke ntugo wo bere ho dere bi emen so de so kwale so da kwale be ye me so amu nwa ti jaja no yiri ni ti nwa ti jaja ni pa me ti pa me ja ni ka nyina shiri nu kere ngbe e ka nu femena de ya su fo wa bere be ye so be femena ye so ko ankere ti an no bara ye ka wati aye ni yiri she yo yiri o ye mi nye me femele ke be wi juma le ne nye la la bari ne anabi yusuf alayhi salatu wassalam nye me feme anabi amomoku ishila anabi yaqub ete ishin ti bweta fo shin la bara ku e yike be lamba be bi eso mu ba yo kamaka buru ne yika la ba bi eso nyo yiri la yosef ni bunyamin yebu wo bara yosef te kan ba nyo buni kan ba mu le nyini ba nyo ni yiti buti kankan anabi yusuf alayhi salatu wassalam kembe nangashi mu bali baburu ni mbaburu ni ba sa sambo emna pete nangashi ba juli ba sheshe su boru nu do na ba kwa bi sabu ka bu inshia nzutiye akura ka yusuf ye ni ama yusuf su ye su kwa nangashi na ishinga ne ka yusuf to wati ka we to wati keso ibaju kwa iti angashi yiri moko nga ba nshi yosef mati akai mene maju aso ye ngura na ngashi na hinga maju aso ye ngura na ngashi na nshi aneke ye fe kwa odike bewe wa njeshe yara so kere kwa uboro nudo na nzuyo ya nshi ya sa seo wa ina la hula hati ya sa seo ye nede ka nyinyi mshi ishingato elangashi kane baba sozuge fede la bari bebutili nwazu njina benye meze na debe koro yeme sube wa yesu be koro dame kembe bu nikwene dala yosef nikwene dala kwa chen alele koko yuri yosef niki chen alele anabi yosef batuma kan nwa chen alele aleji nwa kwa kan alele na akereshi kane kan alele nkereshi ni ini kwen ubere esheshi ganshi anuma kongwe nchila alele ma alele nunguli astaramba kunkuso buru niku nama angu sara nama angu yue raaitu hum li sajidin ngubukere kabukesu respect mbukesu manjirma ntana bukere nyunu bukere nemene yo asaramba buruni ku ni sara ni yue ishinti anabi yo anabi yakub na anabi yakub ashe kamaka uwakabe unyina lele mba kanya kere mbara niti aliheri yo maabosu na ushimba amuti maabosu ato uti batuma kan bete ungome ini kenzu gati wareshia wabome ebu nyuma o ibu ebu hadada wareshia bu ebu hadada manyuma menu demu wabe ashini wareshime eshimo nyinyime ama kwareshia bu ebu dada nyinche nyini barani imba ma kwa nangashi yo dire shebuwa nyinyime nabu baju nabudi nyinche wawea dire asha ame tamane beti nyini gere ni wawea dire asha ame fete nangashi baju li ni yadile wani ni yadile wani ifa bakasu amfamu ngwewe ama kaburu ngwe ama lechira ngwe keba nengendari mba ansubusune ngoboro na metamu da urusu chi alele ngbengbere ti bara ama kaboro na mbengum wa am ta kan kam da urusu chi alele ngbengbere eti ya ri gero mbara mu joko be bobetele kwara shia ebu ebu hadada ama mbaram ya shiram wa jande an su kye su kanka an mi ama fu mba su na an kye su ala mbaram kwara shi me fere ka kwara shi mani kokoro den kwara shi ma barata re wa na so fi tri mai mai mai ne bui ma pia ma lo wa da ba na yo apu kwara shi ya ti su ba no bu ya e koro wara shi no ani o te go no njozu shi fo buta na atie belle kerele nya koro mo ti su jare fo buta na de de shi belle e wa ibu ya jina na bi sakan ti chi ibu ya na ade change kore shi ya man ko koro de na kore shi ya i wo mbara mu ngube man sakpashi e wa ibu ya kwara shi akorofa ayi chungunu o pepti ganga pepe su konzi ichungu ayi ma de kebe a kwara shi a eh nzwe me su kweni la mana le ma be se na ne me fasara mu oba ya ni ole ikame kiri mo kwara shi a me bu nu fa ganga na su konzi le kwara shi a fa bara ne ya su ne koyie e kere wo mu taitis nu obenye mefe na afa amabu tani kere bebu kere ni imana kwere shia fa bara ide kwere shia nkere katanga kere jisu nguru ya kwere shia fa bara ide kwere shia nkere katanga kere yue ngungwe ngwe e kere le ide kwere shia nkere katanga kere yue ngungwe ngwe mkere ni bale chila benye mefe mefe amayu bide kwa shi ame katanga kere di sunguri ya ite kene yesugu de ale chira no fele habye son kuruma ammo o son kere shi kere mini ye kuruma mam mam na chiba antana afete nje kya wongono yira chive tana fete cheche wo mo na akoroyo akoromayo chenkere yira chive tana bui poda yiri ko na eni wara buma nzama be woshi mo gere ba shi me gere be itefete nzati me yen anyi le kwashi kan shishi na yen motoro pe a shi me gere be oni ra buma nzama a shine gere bo ni ra buma nzama ba ma ka gere be amenga nga ni ne buge poti so da shi be mata kwashi na ta ma be de kwara shi ya fe fa anyi na tin su de ma alhamdulillah ne ye hun sa so de ke be hun la me kere ne jojo poti me hun ke hun le eh e kere buka kwara shi ya so na tu be su de ke be de kwara shi ya na ti fe fa ale ne tani ayi ala kanu tani ayi kondo ni karame en na ti bu ngba yo en na ti ni sanfu yo e korka mi en so kere hun ko shi ka ke ti so ngba yo e koro me korka so kere hun ibu she ma bu hun ibu she ma so kere shi ka yiri ti yi be koro ma ya kere le sanga kere na tin ka nyi ndere dwem na so di e kere le Nesu bojwe nesu di anyi ndere dwe e para da shi fa fete e para no e gita no fa fete ha da shi pa para fete ne ya yara ne gingina da shi bara ni mo kuru na wuru kere no fa mo nwe mo ti sana fe yi pa le su ye kuru me na ni na shi e su be yi na ne le e kuru le yiba kan le pa kere le kere ni ko kete e ka kan te o kan pa ba mi ni ti pa ni ko shi kan ma ka ma le ti o ama me pa a mi ni nge ni shi kan ma ka mo ti sana de ti ama ya ma yiri su bu kan zuza o ya di me na pa ma horo mai me ya su ko nge ya be yo yiri di me na pa sanga ka yi di me na pa ma horo ma ma yiri nya be biye so nyene kere bu gabu taiti zo afa nyina afa ne kamaka kai bana na abu mu gbeto

0: juma ti se ko bi e
1: aje wa keje
0: pe o so ro kwa bo na
1: garaba nyangbandi
0: nyangbandi bi ele
1: garaba nyangbandi
0: garaba nyangbandi garaba nyangbandi ye nyangbandi bi e ikere le ni kunai
1: era imaji
0: to yesi wo bi garaba
1: like
0: we ale yira kinda da kere ni ti mu damara le o
1: o me fa nyangbandi ba ni yo so kai
0: wi
1: na fa ku ba ni yo so kai
0: wi
1: Bon bani je so ka vri ayin.
0: Oui.
1: Bani je so ka te trim sam ka pray.
0: Kere uti so let's go.
1: Ba je ko am kere pri de fa jam ka pray.
0: Kere pa pati su ti fe le o.
1: Okay ba da so a ki e da nyi ma ki.
0: O inga sha nyi ma. Nam.
1: Be mo tan tu nyi ma la ke ma.
0: E kere kon kone bu su ti nyi me do adwa o.
1: A mi o. Yela de na ke nyi ka pin kan ka fo bi
0: kan ka. Ka pin e we fro bi su la nwa ka. Jusku nini ka bano yo dakana nyanya tiemu ne ka le o
1: wala
0: tanyeti nyanya bande bi ni barakere kwa pati mfanyini gwe mamo
1: o dawashi
0: bye bye.

0: fogo bara ni bi eso numa sonanje ye tweti ni ye nka kaka kim dongu aba ye dunya nu kaka kifa ko ye buke ni ye wawanu ye nzufa nyi kaka kimba bakata bi wanu na adina butungu ndifa ko nyi nsu ye gomnanti for eso zinanya simbe de a hormanu numa suko afo muleni fali sheshe sube ni sheshe sun la bono irila ka fa fo nafi na yata baka miliard kun adine nyini sheri anko yoye afo kera fo na sara sara nusu nken kikiri su ya natita baka nyinti ye gom nambe itungo ndifa ko nyini nsu suma sumo kere la barika afo nube kun baka ta ubere adine nyila barinto sonke kwa tifunu ubo nyini baka tanza mani telem ni radio msu nyinti sanganturi yeni lafie ame kere ya su nebo kujara Eko tani ni baka mnyo. Ni nini baka mbeta bu mnyo. Ye nyabu niyo. Nini baka mwo ye prefecture mnu. Buwo davye da igno obrimbe itungo ni fako nye insumasu ni inu. Mwoya ba nebi eso. Ma baka tani figure na o. Tabaka nani yere kani. Ili figure na e. Nyinti. Ye gomna nti sushire sono krepo patika. Sanganturi ye ni lafye. Jande ame tabaka ne kakusu nye ni baka mdeka. Iso ye. Ye kota nyini milia ku bakamla nyini la barum fete ye gom nambe itungo ni fako ye bakata wami
1: Jikibu meteo jumabri anye anwe fako zetoso yede kenda nufen taranjenu taranzonu taramokwenu nafes taranzonu taramokwenu ni sarangwananu afakinyo afabranyoni jenu fako zeto akisu fe inasara saranjenu nasara saranzonu ni nasara saramokwenu yede awere nufen fako zetoso zweni ito cheta cheta bu ifama Onkonibama ama isusu jashi ni buke mwo ama fako lumede bweni ito iwajibu achinswo ama bi ikoyoka ibutara taranzunu taramokwenu ni sarangwananu nyini saramnuye nzwe ito chasha fako yetugu ashenke kupatisu fako yedodori akinsu ni enzwe towa akinsu ni fako kebo nzwe kuruto barasu fa yesu kude de awarenu ni kara debweni nzweni todo nde bo ikoyoka watosuni bukeni na bukeni kowe kebe watosuna ibawe yede savan bukeni ye do nsanga yo chintin fakoma yerbo ikoyoka afokunu yela buke kumpenwa yede awarenu yenya wankoni bo iyo chintinkan ama bo itosuni ye dodori nsanga na yakonya wonkoni ka sangabo ye sukuruka ye do fako ye wombu ula akisu njeni ina ti ye komamu kono fako wombuba bo ibutarama ama ye de uchi de komanu yeka njeni ibabo ina ti komamu kono bo ikoyoka ibutarama agya a monu de komani ni laktogoni bere bufunzwe dekebe koyo nyenwa ni fo yena ka ye do Shimambabu yikuru tosu ni nzwe nto atisuko ama ye matifiti awarebu ikoka wombu ulasu kwa ikoka yela awuru kwa mdo warabu ikoka ye fiemu udo ama ye nye su chashi kebo yekuru yu na yekuru nye ye nzwe msu ye nye ye nzwe mbu ikoka na bubukaya fako ye jmadongu su na ikoka barajima wara nzwebu ikoka Eti njwe towa fako fie dosu Yeti yesu yesu san kere fako Meteo nwanye bo ifamea kienkretien fako ki dodori su Anhi nwanye mbo ama tini okurayo iwa Pafte FSRP togodo yiribo ibuka alikira ni iwula ise gifano Ye nyenene akurayo
2: Togo barani bi eso Fɛ i na sera sera nzano fako jina na sera sera njenu afa pinyo ni afa abranyoni njenu nye gomnanti ni de asa tarafom bukoka bukan ye togo jama ni yela fia wono togo ashen kerepo patiso bo ye fere EDST4 nini koreshi yine yiri buka adena sonsoni fofore koronya fako togo ba jama la fia so nilikebo ikoyo togo ba jama kurwa fako jini nunu ni kurowo idi ngono togo jama buyi menem nati awuru mbemnu nabukuru de noanye fafite togo bado bunye antintin yinawa na bunyande anonori nabukuru niyam fako fiba toresu ni yefofokonu tupaki ni tore nyinga mbembukasu kana sona kere kurowo afienu usiyo kumviedo na yeshishesu na yede menembo bunati na buyo nyinigmani wofokwa bo yekurushi bu fafte tanlebe buwle fako nini jumambo bunatina buwe inso na yekurufa noanye chashi kurufa mabu adena jumankuro yo kebo bukuruka yone ahino anenti mie gomnanti ni ide asa terafom nde noanye yo
3: Togo bara, Togo bieso. Mumuti so, ide tiji fako fiba duka. Ase shembe na itungoni, woyela fienu, ni iminembe na bubuke. Suma jima kukukere shika, buba nanati awurumu na buma labari, fako mumuti so mpapa kuwano. Sara nunu, echa abla nyoni njenche, koju sara njenu ile shenche. Nisangani, menem baba ya awurumu na bukeya, adina bukuroshi yeno. Ningumiti sono bina bufa maya. Nyinishi, bubaka ya wili, bubafa tikiti mbe mfameya. Ye nyini tikiti ni kurubabuka ya na ye kurude ngumiti songu tanalafyenu. Nyiniti, togo bara, togo bieso. Sangabwe nyini mene mbaba na bubaka ya ni ama ye kre ya nye na ye debu chashi wo ya urumu. Ahinti labarbe ifte asheshembe tungoni fako ye lafye tananu. Ni imene mbina butungoni buke. Moya bara ni bi eso asise mbena itungoni fako yela fienu suma jama kunku kreshika ngo fimbena bupieli wo afo akwinyoni afo abranyoni nuni kakusi pieni ba ngo fi fako mtam ngwanjango finu ni ayirin bambena ima mbutakan kam vitamin a ni ye mini ngo fi sangani ibayo wo sanga nyonwo sanga chichirisu yenga nyini sara nunu echi abranyoni nunu koju chi abranyoni je wo lome de awere nu fe isara nunu chi abranyoni zo Koju saranjen ile nuchen Miningo fi piewa mni Bobanati wo maritim Dea wale nu plateau Region central Kara ni yesava nufen Minien bembo bre Benabobanati wo ya urumnu Nabobise ya Fako nyingo fi piewa nsu Ni nyini ayinimba mma wa mni Asishen bina itungoni fako yela fienu Suma jama kuku kresika Yayu anye na yedebu Sanga bina bobanati wo ye urumnu ni Na busawa kerebe ubise ya Yayu anye ne bobunu wo na wale su Ye busume eshika Nini bubisa wa nkerebe bubabise ya ni Iti bisa wa be iyi me ngufa krima Ame ebo su Ne tungu ni Fako nini ngo fipia wa mbina Ibaba fama yembam Wo ya were mnu Wara wo ya hame mnu Ahila bari nti Labari be ifite Asheshe Bena itungu ni Fako ya lafienu Ni imene mbe buurabusa Fabuke Wo ngingo ni tuwanu
4: Yimbe toko ando ke gonna togo no yidi hikka kasen siendira den on andi ke ciudu bawdi di kan walla ta to bongo ngate to bongo ngatima nawo no hasinabbe dum won tuba ko wiere pali di ama hikka minise togo daro jam bandu yim kay igra no be jinno be gultina wor e raw yilo e gureme limade andi ta wuro funo foto to wana fa ciendira den bawdi di ndi futtino heb mo wakkati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mu fa ya lawru korse dum won juin ama no be to be jile ke wuro fu be limanno jile ni be liman fu yimbe mun no foti e kokke du talkuru ndu ta hokkama ni to wakkar wado to fa siendire jonka tino de mudina jabembe del gure men faabe kokka den ko kunodo hala ka ko no jidi min batana don dum o ministere daro bangar jam bandu yimto ko do ka e giraabe mu hukkuno hala
5: munda ba yaga raga djum e toronam bi mi be ayda mo wuni da ni bambe be gel mabin dunuri iri inkere ni irundi de to go buga batte gal banat minna wule munda ban sa e toroni rena dumi be ayda be ti to go na ren kan meg bi bisugo ni da ban la meg djiri non nanan bibatara nani bibama wayna wule dumi be daman bisa salin da baba da imbe men kasuna be bibara da wule sana baral ban bakke to wada ku kuwela na yenda bibhari

0: Tunandi kangu windi bore windi la kukwe kubole fahamandi loka kyo kara irgo diago ka yana gawa nkende kaidimu ane hema dize nana gaso bora doro agalala dondo kandana bodi lima ntihina anonise walbinde loka kino mantua akukwane bore hundo wadin maga bore idin ilhim ki kubay kubay ya hano kangana mil fahamandi hankante hema dizo doro abandiga ilgi chise bore majika nirseiru windi la iga hantum tira iziga imbo kuno tira izo ni bore gaga ya mubori kangana hankani katijira adkille bore kugudugu wan adkilla ilmu koka il ko mi halasi
1: dara ba manam ba radio communautaire ya la voix de l'étier ben wona ki oyem ya charlango de son d'apport ya de vivre wona banan ba kanana ki namba son timari ya duria to noko mo betan tamuru mo met duria be bolno namba son machine de bambe ye informatique ya to ke mote be to be to
2: Togwana Kim, Nuke Nadumba, Trete, Katania, Fiba as simple. As simple, Sanke, Governor Pipico, Bing, Bopa as simple, Never not Kimber, Book Borabe, Nga as simple, Mubon, Sanke, Blanjin, Tado, Aton Copon, Togodo, Keti, Nadumba. Nadumba Batime, Sanke, Nala Pabana, Cat, Babi, and Safala. Kumakanga Katunia, the Banakati, Kokanja, Amamon, Donapon, Awi, Monko, Nilupon. Yok de sa malu awi lupon lang makanya ntempon ki yi ke kain na chim de chakoma pon ba kain pra chim ba blambe nda nda bwa ko blang makati de chim pon ya ke mai ke ngatama ko ya sanke blanti mbambia ba ko ba do wi de ala sanke blang makati na du ba ya ba manya mbambia ya kete ti sanke na makati ko ko bna che na makuf pon ba ka bna che blako na che pon na makuf ko ba e ba mam pon nya bulu na che kete pipi ko pe mbapo asen ya na bana ci baka bora ba mun ala kiya sai ku ya
3: togo jabiyam ku bi yuali yalo in yalo baka bi rebele kala to suwale nyam bi yuali yana kam mamdan nan bana e te yalo bagdo bon kenni te be ku ku ba bamba yum baka bir be bole be yum ba gu bir ka fe tan gun te bre yen bi yuali yalo yo rebele yo mbata suwale bre yen te fur ko koyen bina mable pe yum no mo fora yen som poru ministre banwa la fi apo yen do nan ba bumde te wuri ko bote ba togo mun kul bre kala te fala le te bre po le te bre ne ko po vitamine a al benazol yen te blier bo bumde ko chele de dawka marga pinle dangana ka danjur da pin ta natural len pinle branga munen tenta ma ka green te bre yamba dal malate bi sampane ger branga wa bre namba bol ko wanka bo bo chobel bol ka ban fergala le fala

0: tebre te gumba nyo bejwa le po yore bele yale ne po le te te gumba mo bo tien mene san ba nyo la fia po yone dan man tiene le muanti
1: togo yap jun jermba ko tiene nyo gumbu furko tortema ko tan kon yen yo ba ko yelo mene san ba nyo an te la fia po yone dan mba bobon ko bon bortema jun jermba ko tiene nyo gu kala furko tortema ko tan kon yen yo ba ko yelo tutugo ne munna kul nan panyil malga pin le ndanga lobo je nyapul mon malga danga lobo bratra nga le pin le yamba danga lobo ya sig nan ne bu wat ngay nan ku tortum ku banata anjan nan ku be banna ban bu tetem juun jer kul jan nan li yapo bu bu bortum ka dabur kala ka dabur ti ka te ngam ku wonna bu nganni kalama bi te ngwon yo mbak bu bortum juun jer bo walla ni yo ko furka gal te gal man ni mbabu wat ngay ni nyam bu ngan ko sera ko kulugo lab ne te ministre mba nyonta la fiapo yo no don mbala bale
2: to go zama bile ni botugo don lugo no no dale ministre wey jonne don no dala fi do meyo yo ne inisuru ya ba dingo ne dama ngal go jonne botugo don lugo no yo yo ge o ne bi hi zama de ne zize bo go jo tugo holen de ne da titi ne vette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal hon ne be chel da ge sia tikiwa na bali re re le pede u sobola ele hon de gali dale bi hi lu nu na ada ba ga de u sobola ane ta de ne pai ru ko ne radam bo ne to mir ne le tebu ze turo jamie sobor ginum police fulu kono botto ko donyo tom dune minisi wi o jonne to noda la fi do meyo yo dan no ni inisuru ya le basu suru do